0: account committee in fact eh adamu kura se we o ha din tin e du ba bi amoha mo ho sa na mu ye dede na de obi aban sika fa ni sem bia obi a okura aban sika na wo hwa aban dwuma so bia no che se ah na we no public account committee wo na du ba bi na fa se ye dede hu no munyai sa bre no so a aha
1: his name is Jesus Christ o ma nkwa
0: na wonim se problem an krofo kan na ne se se mo ye adwuma ni nyina wi aya na ekosi sen because ya na ye hu no nti ya na etie kire hu no sai se mo ko risk an wi an ma be kire kire ma che na ye bu asa fu mo afi e san ko nkosi he basen ko mu wie nanka chese findings bi na nyoma bi akoso na afi aha de na ban wo power na afi yetimi ehunu se se prosecution bi ana yokofo yi na yaton sa afi no na nkwe sa afi obefri ho na ban fofra ba na ye bedede twetua so mien ye pe kwan afa so akosi high street no na ya chi obi akọ na afi ya block kwan na nkrofo troopy in na hadwene you know na gana sika ni nyina de is finished.

sa Ghana fo mpeni fo o shemra enye sika no nkoa na waso o mohwe me pese mttd4 ebebo modern na ko gina eye golf house anase wodi wani kiremu ba bia isle gonfo no ba omu bua standard authority traffic light kese no a ufri ho na yesa wodi wani kiremu legon sports stadium ono traffic no ekwan fa so ye da dwuma ni onse na nsen wo ho abonse posifo gina traffic ne sa so redo se dumo omo se momesren ko ti na obi adi so sa na obi e ko sa na abedru ho no se wo di line mu na wo kwa a unhunu ba bia police ni no gina no mttd4 no a se wo twa traffic light mu redi a ye be che wo no ana wato mra no unhun wo no ntu be unso obi e ko because traffic no light no e kyese enso but mo gusu amu ko na e su etumo ubehu a o wudi onim se obi kra na edan te se monko behu a wam na red na so ntimi busa me ho se e basa na police ni gina ho a obekyew because oh yes ma unu se aso ama omo su kra se nko mutim de report no timi me ma me ma wo mo na nka etimi e fix e ko be bosumi ni me sa kwanu mi super enti mo traffic tech na mo de aba no a ebe ye adwuma no a traffic light ahodo enya adwuma no enti bu begina we so de aba cheche nkrofo ajiji nkrofo sika agomboto mu ana wo yo ofon sa no ma hwe mo so mo de ene so obi toka no de mu anya se bia ne ho na ato no to manage cars enye ize woti ka mu na wo ko na aba no petrol ubeto tire ubeto brake pad oil chese enafom yesu behu yesi yashankafo anya hweye na posifo guo nso e ha dwene sa yamfa nyuma bi sey ama emwa state no emwa oman no because e kamia se obi aso ye de ope okroi mu when it comes to driving ubehu ne we atiesia bo ne we ye sey enka kakra ni sa moto moto fo no na na ubi ani ekọ akra central ko program mu se moto moto fo na omu yisu moto no in fact so was because me here late no me park here na bi fa me ne prr ode me koye nanso ebi no mu enyusu bike ni ye ube hu na o drive the share incoming car or ride it the share incoming car chesai so bi e de opa bia okro makeke enti sa de we na mo de aba no eye o ebebo apa ama de ebeje ne lines se free ni nsam ye beje ma hunu se police phone bi ya start eye campaign ahodo omo koko stations omo chirechire eye fine nanso udu kromo a enyo man koye traffic light bebre assessay enti nkasa mo postpone ya mo de kwakwoche the next month no enka wose nka mutimi so this opportunity etimi de solve chese traffic light a enso in center line marking ahodo asese wo kromo eso apepa anajo driver enyo ma ahodo bi street light nanka mo de aye ni nyina ano pe me ba me hu se me a me ka me dia kosi garage se yenton se ka na kwane de nam e na atwa no se yire o tundra no oh yes e na me kra me nwanwa oh yes yes ano pe ya ani asene mi mo message me hu no se ka na ni mi me ho but do se wo mimi dini mu na me na me number so so che so nti na aba me me ha no nti me be sende ama kwane se ka no a ono onton no ono timu a ono otwie no obese o kire sei but the asem de bi e ba ye ne se o mo sei yi se ka ne registration number UE88-22 as a cause answer offense speeding na se ena e ba ne ene ya ne ba e but time no so ye 2 pm na me ntia se o the location ba me sei me kohwe big o 5 ka ne speed e ko nyina nam ho omo twa ni mu ni a kire nyina plate ni nyina video ani enche be chi so ye ready.